0: nareo modikeria wa muthenya wa jumatatu nginyagia jumaa da mugwanja nginyagia tha kenda cia muthenya nyitanagira na Karemi Magi aka Totola Embu
1: nera kenera ngai ni tondu wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni undu wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondu wa gukura muthikiriria ni twavota gucemania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tiriri muthikiriria uyo niguo muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwo ni gukenera na tukenerere wari

0: Na rĩu mũthikĩria wa mũthenya wa Jumatatũ nginyagia Jumaa tha mũgwanja nginyagia tha kenda cia mũthenya nyitanagĩra na Karĩmi Magi aka Totola Embu.
1: Nĩ rakenera Ngai nĩ tondũ wa gũtuonia mabinda mama ngamũkenera, nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũtua matigari make ngamũkenera, nĩ tondũ wa gũkorwo mũthikĩrĩria nĩ twahota gũcemania mũthenya wĩngĩ mũrathime. Mandĩko maturirikanagia atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria, ũyũ nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai aturathimĩra, nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkenerera na tũkenerere warĩngĩ.

We mutwarithia wa ngari, nduthi, wanakana uvuthagira macini itumagira maguta. Garana Energies, gituo kia maguta gia a Kenya, vaimia kabiro ngoene netano, makorete magikurumbu ya na maguta maegi kiro kieguro, dogora muvasirere, oiro, na motungata mengi maro. Naruto ondo wanaembu ni makinyira ye, tutigie kareko, wa mudhanya, uvangori wa gutuo muadhi, nani mama kanisa na mwredi mboya, tukukunde ino siya Garana Energies.

ninie na mutumire athigari acio engi uguo nimuria irio nyingi na mwiganie na mukumie ngai munene ngai wenyu uria wekite maundu makumakania kuri mwe andu wakwa matiga sonorithwa ringi nimukamenya atiniri egatagatika Israeli na nimukamenya atinie ngai munene niri namwe na agutire wengi nate andu wakwa matiga sonorithwa ringi muthikiriria mwende wakameme ekawe mwaro mandiko muthenya wa umunthi maraturirikania tiriri atetue andu wa ngai tutigatuika agusonorithwa ringi na mambiriria na gutwira wega muno ninga musokeria akiria kiaurire thingweria ngige esiarire irio cienyu nini na mutumire athigari acio engi uguo na ni muthikiriria no mende ngwire ivoya riakwa muthenya wa umunthi na ngwire wavota kwithira ndinge menya ni ndwe egiaku egituikite giakura miake yo ivitukite ndinge menya nindwe muthikiriria utuikite wa agutigithukanwa anakio wanangijia ndinge menya nindwe kiauri ngijia kuma gwisia na siaku no ate umunthi ngai aratwira atiriri ati ni agutucokeria akiria kionthe ekiaurire na muthikiriria ningienda gukwira atiriri ngai akwira no gucokeria ni tondu uke mwene nike wagutumire athigari acio engi uguo arakwira muthenya wa umunthi maundu maku ni magutweka ama kugaruruka gutira makania muthikiriria kiregia atwikire nikiaurire miakeyo kiaurire no atikire ngai avangite gucokeria no gucokeria muthuri waku no gucokeria mutumia waku no gugucokeria ciana ciaku utungata wa kumuthikiriria ni ugutweka wa gucokeria maundu maku monthe ni magutweka ama agucokeria mbukite gukwira atiriri no gucokerwa na maundu maku monthe ni magutweka magucenjia mwathani agoce muno variori muthenya wa monthe muthikiriria ni ndiramenya ngoro yaku ina mitwe ni ndwi wanaginye ndiramenya ni ndwi yaku kiaurire no atengai aratwira atiriri muthenya wa monthe ati andu wake matigatweka agucokerithwa ringi ni usonokete miaka mingi karigatire karata aku karigatire ka family karigatire geturo warangiria vururi muthikiria ni usonokete muno wenangiria uregwa nthoni ukiumira mbere ya andu ni tondura menya andu aya ni matweka akwaria tia maundu makwa thasio the ukiumagara urona andu matweka makuvevanira maravevanira makithie na mbere kwaria uvuro wegi maundu maku kana indo siaku iria siatwikire ni siairwe no ate muthikiria mwende ningenda gukwira atiriri ngai arambe ni neta karimi naga kura we muthikiriria ninga musokeria kiria kiaurire kogu muthikiriria ngai arakwira kiria kionthe kiaurire thino toro waku no gutweka wa gugucokeria wovota kwithira muthikiriria ni wira waku waurire wai na wira munene muno kwanja we mwene muthikiriria kuria wandikitwe nginya no atethirie andu wengi muno gukorwa ati ni magire wira ucio no ati ngoma akingira andu amwe no kithira we mwene watwikire waku igirirwa ingenyo na wira waku ugitweka wakuthira mbere mbere wambire gwikurukua ngathi bau ari warikia gwikurukua ngathi makiona aitoshi makiuga no waumire wira ari ucio nigetha matweke akuthie na mbere na vio vio muthikiriria ugitweka wakuma wira ari ucio na ni ukoretwe ukithira mbere na kuthinika no ati ngai akoretwe ai mwivokeku mirimu muthikiriria ndiana kurumiriria wanangija mathire matiana kurumiriria yani kiria ukoretwe wina kio kiu nikio mukoretwe mugitumira na mucii waku mbuki ta gukwira atiriri muthikiriria ngai arakwira no gucokeria wira waku aragucokeria wira waku ni tondu ke ni mwivokeku muthikiriria ngai akoragwa ai mwivokeku maundu uri monthe tiga yambe ngwire ma akoretwa ya ngai mbugaga he has been God na ni athira mbere gukorwa ai ngai uria avana bado no agwa avana muthikiriria ngai uria watwaranye nawe thingo iria watwikite wai manjire menge na matia gutwara uria Isaia turirikanagia ugifetukirira kirire mbere kia mwaki munene na mwaki ucio muthikiriria ndo atweka wa gukuthivia uyo ni kenga yone nienda gukwira uvoro wake muthenya wa munthi arakwira ati no gugucokeria kogu muthikiriria kiria kionthe gigiaku na kiria kionthe giatwikire ni kiaurire ngai arakwira arenda gugucokeria
ni utungata waku muthikiriria ngai no gucokeria kwina varia watungataga no ate ando magitweka ni meguire na enwe sina kengo makoragwa aina agent ake na ngoma wanake akoragwa aina araika ake no ano muthikiriria makoragwa maina vinya no ate vinya wao ndukirete vinya wa ngai wetu ukithira muthikiriria matwikire akuthina mbere gukwingirira makwingirira gukwingirira gukwingirira muthikireria maundu maku magitwika makuthuka no ati ningenda gukwira atire muthikireria wanange kora utungata waku ni wathirire let me assure you atengai arakwira no gutwika gucokeria utungata waku ni tondo yes ni mathire na mbere gukora vyu vyu ni makuthiriria vindeyo no ati this time round ura wendari yaku muthikireria ni kwena vinya gukira ura wena gukunja utungata waku muthikireria ni gutweka wa gucokereria muci waku muthikireria ni gutweka wa kwivanda biashara yaku muthikireria ni gutweka ya gucokereria uima aria marathimagwo ni kigo giaku ni makuthina mbere na kurathimika aria makuigirirete ingenyo muthikireria ni maguka makiuga uima twathira ni tone ngoma watwingirirete aria macemanetie ndundu ni getha matigirire muthikireria ni wathira acio ni maukite kumbura mevya mao kwa muthikiria mwendo akameka we mwaro nini ngienda gukwira atirire muthenya wa munthi kwina ngai usokere usokagiria ndo ngai asokagiria ndo kira kionthe kya urire ugakuririkana muthuri wetagwa Ayubu mande kwa matweraga wega muno ati Ayubu kemwene ni watwikire wakugirwa ni ngai Ayubu agerirwe na kire kionthe aina kio kire kionthe aina kio nikio Ayubu agerirwe na kio kuma utonga wake wonthe ukithira isitoshe wanagiria ciana ciake igitwika ni ciathirire ni ati mandiko matweraga ati Ayubu mirongwere na ciire ati Ayubu arikia kuvwera arata ake ngai amucokerie kindu na kingi uyu ni kingai uri naria uvoro wake muthenya wa munthi ngai uri uteri sokagwa ngai uria utucokagiria mavoya ngai uria muthikiriria ukoragwa atakwenda kuria opinion ya mundu vindia arenda kurathima mundu ngai uria utaganaga ugoci wake na mundu uyu nikenerari uvoro wake nange kuria muthikiriria ndu samite ngai ni maundu mengi muno urakorwa ati vyo vyo muthikiriria ni maratuika magukuvituka ni tondu wi na ngai muthikiriria mandiko maturaga ati ku mabukuri ya Zaburi Daudi agikinya vando na kiuga ati naye munini na riu ni mukuru na ndio na mundu muthingu atiganiritwe ni ngai kana ciana ciake ikithina ku matura ikivoyaga kindu gya kuria muthikiriria ukoretwo wi mundu muthingu mbere ya ngai ngai arakura no gugucokere kire kionthe kya urire kuguthira mbere na gweterera ngai uyu uthira mbere na kumugosa muthikiriria in the midst of your problems in the midst of your challenges thira mbere na gweterera ngai na ndukegwe guoya wanai ni tondu ngai arakwira atiriri Nwa gerone gukena no sanja muke ni tondu maundu monthe maria ngai aravangira guguika aravanga guwikira ni tondu ni akwendete muthikiriria mwende wakameka we mwaro andu ni makomenya ngai waku uri ekarie andu tuno nginya matuike akugia ugira wenge kwa vitukirira ngai waku ni mbise variori makonaga we bure kabisa reso kwena andu maroragia andu makona atakongijia makorogwa mayandu yani matagiro nginya gukora magitura kwena mundu ukororagia umuthikiriria na we mwene aku kwandikira yuroje yakutene ni tondu wakorori ugu arakova kindu ta meri ega nona ukorotumbukite arakova meri ega nona ukorotumbukite ananu athiere ngiya agikaranthe na akiureria ria waciarirwe ni somo ni baba thenegi andu arenge muno wathiere kanithere kwa korono wabatithirwe ke olinde ni mwandikutene eterete muthenyo uri ukurivana nthi muthenyo uri ukurivana ke anikyo kavesa na report Sianga wasikari duwele ati unengiriri kanawega mwana kiosi. Na lesho nuramenya wae mwore riu. Nogwe tangirira. Neto ondo muthikiria kabindaga gutumbu katigaka. Kabindaga gutumbu ka muthikiria tigaka. Nenga musokeria kire kionde. Mundu weta kwa mudha maki Ezekia muthikiria. Ongitho makuma bukuri ya Isaia. Murangu wa mirongo ere. Ezekia ae murwaru. Nagetu manirua. Murathi wangai weta kwa Isaia. Kero wadhi kwa Ezekia. Amwere avange maundu ma nyomba yake ni tondu wagiria atuike wago kwa muthenya wa Sunday twina ndunga ta ya ngai ni twaragia uvurugi mugambo wa ngai ritari akairi muthikiria mugambo wa ngai ritari akairi urakwira atiriri ni ngagucokeria kiria kya urire mundu ugwitwa Ezekia ai murwaru na kogu Ezekia ari kya kutu kwirwa ndumanireri iyo mbere ambire kuvugukira ruthingo na akiririkania ngai maundu monthe mega mari akoretwa agika akiririkania ngai akoretwe ai muthingu mbere yake na gutina vende anathie mugaru na uria ngai ke mwene akoretwe ni wendaga yake
nangai akivutwa ni maundu mama na akira Isaia asoke athia mwire niwe gwite mavoya make na kiroro yake na no gutue kwa kumuongerera miaka 15 uturori wake rusia romo muthikiriria ukorwa rwira miaka 70 rusia romo ni 70 years kogwo akro amwire no kumuongerera muthikiriria miaka 15 unata kwa miaka yo yaigana unata kwa miaka yo yaigana muthikiriria yae miaka mingi muno kogwo ngai akimucokeria kiria kionthe kyauri wana vindio ai murwaru akimucokeria ayubu mande kwa matoraga vindio atwikire wa gucokerua asokerwe kindu na kingi asokerwe kindu na kingi muthikiriria na kogwo ningienda gukwira atiriri muthenya wa munthi tia gutinda ukimakua ni your current situation tekuga ati muthikiriria uria uramukirio munthi niguo karamukarucio tekuga uria gukerio munthi niguo gugakia rucio tekuga muthikiriria ati kuneka kwa mwiko niguo mwiso wa kuruga asa ni tukuruga wana tungikoroga na muti ni tukuruga tu muthikiriria muthenya ucio ingi ni tukaruga na mwiko kuteleza sio kuanguka watu ikano atindiruka muthikiriria gutereza tekugwa wana watu ikano watu ikano atindiruka vanini nogo tuwe kwa wago kila renge no zinambere wega na wira waku neto onigu ngai ya vangi tekumbu kete kukumiriria nanguira kwe nangai this is a god of restoration kwe nangai muthikiriria ukura wage sokeri yando akura wa agetu sokeri neto ondo tuwe yake akura wa agetu sokeri ya neto ondo tuendete akura wa agetu sokeri ya neto ondo usio ni mutugo wake ni mutugo wangai ukura wate agetu sokeri ya restores kwa wakura ne gijigia maundu maku mara mwende maurete nuendaga kwe nakavindaga kinyire ukienda we mwene kuthienja wa bururi no ati maundu magioka makivingisana muthikiriria ningienda gukwira atiriri wanange kora ni mathingisanire muthikiriria mwende wakamekawe mwaro nikamindaga gucokerwa visa siaku nigetho thie ukathukume kuria ubatere gukorwo kithie we muthikiriria ndu batere gukorwo wivaguri ubatere gukorwo wikurasa muno kutu dinambere na gwitikia ngai uyo wa kuresto ngai wa gucokia ngai uria ukoragwo agicokia uyu nikiraria uvoro wake na ndacokagia ati andu othe matakuona ngai acokagia andu othe makionaga ngai acokagia andu othe makionaga na kogu muthikiriria mwende wa kamekawi mwaru nie muthenya wa munthi iyo ni undu manireri iria ni akureterete ngumiririe na ngwire ngai no ucokagia ngumiririe na nguye aiko anikithiko giaku kiathirire miaka mingi mingi mingi ngai no gugucokeria aiko anisiana siaku siatorokire ngai no gugucokeria kiria kionthe kiaurire mandiko matwiraga kiria kionthe ni tarejesha kiria kionthe kiaurire tigukwira ati ni kindu kimwe ni indo nyingi muno muthikiria ugucokerio ni kithomo giaku ni gigutweka gia gucoka angikorwa ni kithomo giaku muthikiria giatwikire gia kuthira ngai no gutweka wa gugucokeria ni tondu kene ngai kogu ndu kamake wana nginya ndu getigire wana nginya ndu kainaine muthikiriria ni tondu ngai akuragwa agitwikira maundu monthe mega ni tondu kene ngai na kwiriria atiriri na ningukuririkania ringi mutugo wa ngai muthikiriria ni kwambiriria na kurikia ngai arambiriria wira mwega ndari yaku na nginya kaurikia ucio niguo mutugo wake na ndangi gutigira karigati ngai ndavana ta mundu ongitha mabuku ri andari kana numbers no kuona 23 ngai ndavana ta mundu muthikiriria ati ni wakwirire kiru na rega gukuvingiria mutugo wake ni kwambiriria na kurikia kogwa no gwara kwira ati ambiria gugucokeria no gugucokeria ugo ni gwa gwika ni tondu ngai ke mwene akoragwa agitwirira maundu mega ni gukorwa ati eke ni ngai eta gwa ngai ni tondu wa kuga kogwa muthikiriria mwende ngai akurathime ngai athi na mbere na gugwikira maundu maro ni tondu ke ni ngai mandiko mama twatuka ni twagana muthenya wa munthi kuma Joeli igire murango wa 25 ni maguturirikania wega gutuva kirigiriro kia muthenya wa rucio wabutanige kwithira vario ri muthikiriria urai muteu kirigiriro no ati mandiko mama ni matuva kirigiriro kia muthenya wa rucio tukaririkania ngai ma oima
ndagatuike wagututiganiria ndagatuike wagututiganiria ni tondu kene ngai ndagatuike wagututiganiria kugu muthikiriria ngai arotuika wa akuthira mbere na agukomereria na nginya gugukiriria na nginya kuthira mbere gukonia tikene ngai maundure makumonde mari orenda ngai atuika akuthira mbere gukora vio vio nugo gutaraniria kari gatire kama milioni yandu ari avangite gukorwa kithina mbere na gwikira maundu maro ni tondu oke ni ngai emwega atwiraga vio vio kene ngai wa gucokia na no twikaga wa agucokia kumuthikira ngai akurathime na ngai gwikira maundu maro ni tondu ke ni ngai. Whoa.

0: majuro ya ni mabiro tonga wao ku kwa huo kato tega nye na ya kuradhima na ya radhime jagenga ya radhime royo mindia na radhime uwe mwaro in particular nyundo wako mbesa kakanya kakanga kanda kwa jena mudhikiriria wawe mwaro. Thank you very much gayaro muradhima.
1: Thank you tukasara ni ya ringe mutarani
0: ni gwenja gini na shokianga.
1: Thank you usiyo mutarani weto sisiri nyaga na ogu ni gwekole na nitomba kurunga mwato mathatu ega nondo ni ona thainya vitu kia ndaika mirongo ili na jitha thato notra dhina mbere kuigi rava va cheza cheza nondo mbia tuwa uganginya homosexuality irauka nondo wago tura mbia kana puvatio theni na mwando marame na mbia makienda gototomera nae na gotomera siya na siyato nae nginya masukuru you can imagine negatha tume minyororo leno negatha tume okiari yoyo tukira gwika aso yetu thainya vitu kiandaika mirongo ili na idha thatu hava mutambure mwaro FM cheza cheza turauga ni njerea gusalia mbia na mbia urasalia ndage kemwe ike na oka na vumwe no siole na tukika madro na tutuga kauka katune ni nyamu kanero na njera ni mbuthu mono nondura thivare va star 779 ash star 779 ash ikira oke thivare va chesa box ni number 1 uke natuma ya nambe mwe na wame tuma uratoro vandolero no sinde siningi giri ya ganari mwe akoro wano wasa box ya mbere ya kairi ya kata toka ni ya kana na wete kira wekira mpesa pini ya kunege dhokoro uke dhiria ugunigu toleka na mudhikiriria inone mbia siya gatoke gatoke na avatu wanginya uge nwese movira neture nda tuma ngotore ndo wako levarent tumu iso wa mwedi na kuleva to bills na ringe kanyamu kalia uko lirue uthokomete gatira kinya nira kana gatira kinya na evone lakwe na vune vatura okerira cheza cheza uradhi dhimori ya kuke na vivi nyesta 779 ash akura na italia kulia mbere dhura rendia MRO FM tuli namba ekomi namba 10 kwa uguo uradhi vale namba inyanya vale mo ukenonda we MRO kira namba 10 watoma uratoro vale vacheza box ni namba 1 osa namba 1 uke na toma na watoma udhura box yaku ekere mpesa pina na ugekoro mokavuro olewa mbia vali vali wano ero congratulations kanane wega rutambia isho na kurutambia uradhi vada faster

korwa kevorwa njeki na zukuru emoe zukuru mirongo ire anondo wa kwa prived kana gukorwa akithiria zukuru siandaka kuria Mbeere North sub county na kaungaterere gitumikiria monomono arenda gukorwa agikira riri ya kithomo ni nginya ciana kuri irathomera ikuru ikigwa ngumba ya gu excel kana gweka wega amakiria nyona twedia mheshimiwa thank you aliune kinyoriaga nondo tugaga mundu uri ukoragwa ena ngumba ya wathani na mundu uri ukoragwa ena ngumba ya maendeleo ndeganagira akinya ambunge ndukanoge ndukanoge mheshimiwa na kule ndatu irathiururuka ikiorotaga mheshimiwa Leonard wa Muthende ati rirathi sukuru norathie na migate na sonda agitwarira ciana muthikiriria tamaka mundu mutana ne mutana niyo ma kule maokaga sukuru atongoria na ni cia munyinya kuthuna danga kulira nginya ciana icio tumanje lakini kuma tene atongoria makoragwo mengurani komo tongolia wekagira ciana motivation komo tongolia athi sukuru nwendaga ciana icio ciigwe ngumba ya gatuika nginya atongolia neno ne njire ya kumotivate ciana kuri mondoro na kamugate aka kana mugate oyo kana sonde no mheshimiwa rathi ne sukuru ndoshino ra mutura kana ndoshio teguo lakini umenye wana mesie ndivia nene woko ndongera mukakero ko gakundu amanje ugakundu gatubio gakundu gacoro wanakora ni marugete mianga magagukundia na gatubia lakini goko ndo kwenge ongethie wanakora ko razaria mburi wanakovingolerwa rwaga kana kovingolerwa ngeti kana kevingo ne morigo ando makora wa mavia noguo kuri ando madhunu serious ri kuri ando mateso cio kuri ando monaga mundu wanda ukira kira tukuria tungi murumia kana wana kavaregage iyo ni ngarama nogu niguo kubiana na niguo rigwa nginya mundu no rigwa ruru ria mheshimiwa atwarira ciana mugate na sonda na utiki ndu kingi mwana nge valio gukira kiu lakini ukaigwa kwa mundu rauga anga andwe anga andwe ndu muthikiriria kirende ni kiriga kirende ni kiriga na kiarigire nginya Musa okay atwetekere kuthie mbali no ingia mutambo nondo matha no matuvinyoretie kabisa negetha tuone what not okay

0: Athankio etagwo atiga gĩcambio Sharon mtoto wa mama agĩtukinyĩria kavinda kega gakoma vangabathiria imoro FM nginyagia che no rĩkũ cio ũrenda kwamũkora no rĩkũ cio ũrenda gũkethia twĩtĩkĩrĩru gũkorwa tũkĩambĩrĩria ivenya kũvĩtũkĩra kĩvũgũ mũgwanja igĩrĩ inya igĩrĩ ithano ithathatũ mũgwanja na kĩvũgũ inyanya kana 07 33 120 399 tũmavange bathirĩ thainya kana tha ithano ĩrũngamĩte karĩ nondũ ithaa rĩa tũ rĩa mũico nĩrĩo rĩrĩ
1: halo halo
0: nĩ mwaro halo
2: ĩyo akĩmũria
0: nĩ mwaro
2: nĩmendaga kũmabanga mbathirĩ
0: ambĩrĩria
2: nabanga ciria kũrĩa mwana wa coko
0: ĩĩ
2: nacoka natonya mũndũ tũtigĩtonga nake ndĩnathinga na mũndũ ũgwĩtwo atĩ kamwatwevare coko
0: thank you makorwe mekuo halo
3: Peneta
0: ni mwaro
3: wa mitungu
0: karibu wa mitungu
3: asanti riuri ndi tonya yo wa mbere
0: thank you nina tonya
3: family ya kukule kuwe mbere wanaegwe ekuo
0: ndegwa
3: wa mukulu wa mrezi mudhatari njinje njero kavuti nyaga wa ituro dikaria nwengo dimuradia engo sereri mariamu wa kedeke wa na mundu tugwita wa mrezi mudhatari teba nwa kamo na zanyaga wa kadenda gatigwe rusi ya ikanginga na mundu gwito nina akinya nina akinya munene ya ichuka akedhe sambi kisio ndo siya chuka ngari njenzeti variali ni akedeke na ngedhe wana msitu wenzake igatigirire mundu gwito the eastern jeru kwandu wa mbogo na masambi kimonde magia na otuku mwela no ukedhe ya kivu kinuku
0: inegeo ke kinuku
4: senata
0: ni mwaro
4: uwango ye mwena ngurunda kithene ziona adiari
0: ni nyumu kwanja twikirite ndeketha na kiria na thoroko ni tuibangite ni rwagoka
4: mai na ngai niwe ingia na mwana goka nwese inge uislamu au gire yani kirima kiareka goka kene kuthiva kuthi
0: iye
4: au gire meka ala goka kene kuthiva kuthi
0: no kuthiva kuthi na meka
4: ee zi
0: kando kama kene toko bangite
4: wa mrezi rĩu yaba neguo nĩ ngathiĩ rĩu mũthatare ngĩmwoza wona tondũ twakuoya mbembe tũkera kabuti na ng'inwa mbandi tũrugĩra njambu nĩũndũ kũu nĩ ithĩcaga wega ngũcia kũu ithĩbagia njambu ũthiĩ na mũrugaga njambu ikabĩa wega ũgĩtangĩra tũra andũ thĩna ta andũ ana kũu gwetũ
0: na kũthaitha
4: aya tũthiĩ rĩu macandĩki mothe na kacuma no wakirire mũno mazandĩki mothe tũthĩitũ ngana mũgina nĩ mendete othe nĩ mabogera o mũthenya nema mesamenayo nĩ ningoro wangĩ mabogera
0: thank you tova mwekenuku njero kabuti yava tũtina mbati watuĩke gatwareka kũthiĩ kĩnuku nĩ gĩgũka na gĩoka gĩkare cabati we halo kidogo tu nyambembe kĩ 1 2 3 yava